yesi nipa no bebre no ankasa wo mo ada e no mo nan egu abontene ene sen yesi obi ada ana ne nan egu abontene a ekwan bi suno aka kasa kwan bi a no nya mi mi shayo Christ, what way? And this is.